kopa o bua ka la go mo pilong mamidi wa ka ka la go tsedi mo pilong tsi ba ntwe na mamidi wa ka ka la go tsedi mo pilong tsedi ntadi ntho mamidi wa ka ha di ba ke thapelo di ba tla fela go o fukotse bagotsi tsedi ntadi ntho bo pilong ha di ba ke thapelo di ba tla fela go fukotse bagotsi o be le sephiri o tina o sa bone go yana o ya ka ka bophelo mogotsi wa ka ka baka la mogopi o phelang ka re bona ka baka la bagotsi bo phelang ka re bona ka baka la batho bo tsamayng le bona ga o kgone o bona o etsa ka tšhelete ya gago momedi wa ka ga o kgone o bona o etsang ka bophelo ba gago o re wale ka ntho o dikopane wa rapela ntho o dikopane ka la go tse dingwe tsa dintho ga di bake thapelo ba ka fela o fokotse groupi o tsamayng ka royona ba tla fela o thobo taxi e palameng madi wa ka ka nako tse dingwe ga e moo yang teng ka nako tse dingwe taxi e palameng ga e moo yang teng empa mara go e palame ga ko fokotse fela nyana fela o tlo bone ke o tsela ka bophelo ba gago Kopa o bua. Ke ke re fela wena re tsela shelo mogotsi wa ka. Ke la go tsedi bophilong. O ke ke wa fitla mo yang teng. Ha ntso ya mabetsa le ntsengwe lengwe mogotsi wa ka yo ho bulang ka majwe. Ntsengwe lengwe yo ho bulang wa ya mabetsa ka majwe. O ke ke wa fitla mo yang teng. O tlo fitla o fedi makeile. O tlo fitla o tabuyetse. O tlo fitla o kha mofufutso. O tlo fitla o tshilegele tsatsi. Ha ntso ya matsile mo na mogotsi wa ka. Tsengwe le nngwe wa medu wa ka ga e gobule wena wa ema betsa ka majwe o keke wa fitlha mo yang te mogotsi wa ka gobane tse di tse di tse mogotsi wa ka tse di tse tsona mamedu wa ka ke gobula jalo ga di na meno ke gobula jalo gobane di diketane ga di na meno tse di tse tsona mogotsi wa ka ke gobula jalo ga di na meno tlhoka fela o disheba fela go fete mogotsi wa ka ga se dintho ka go fela mogotsi wa ka se tlhokang o di araba bophelong ba gago la o kwile go ntse ba reng ka wena ske ba leka o arabang tate a ske ba leka o araba e sekeng tsanako wa gago ba tlwele ba bue ba tlwele ba seven tate ba tlwele ba seven o tlo etsiketsa nako ka o dula o batla o tseba go na leng batho ba reng ka wena ba tlwele ba sebe ba belibetse ba se belibang ga ba rata ba ka nna ba eketsa bana tswela pele ka bophelo ka ba le waruru batho ba reng ka wena e ba le waruru modimo o reng ka wena e ba le waruru ga bophelo o reng ka wena gore batho ba reng ka wena se ka ba le waruru ka yona ntho eno mogotsi wa ka se ka ba le waruru ka yona ntho eno ka gore batho ba reng ka wena bana ga o no qeta ga o no qeta ba bangate ba go lwantshang empa o mo ya go lwanelang ga se dintwa kao fela e tlhokang go dulwana ka bowena ba gago ga se dintwa kao fela e tlhokang go dulwana ka bowena ba gago gobane ka bowena ba gago ke wa di tlola tse di tse tsona mogotsi wa tse di tse tsona tlhoka fela lufemong ya bophelo ebe ene e tsa mosebetsi ande se ke ba leka wa tshwa mogotsi wa ka ga o bona batho ba itseng mamedi wa ka ntse ba go tswapela gago ba lokotsa wa tsoma mudi wa ka ha o bona batho ba itseng ba ntse ba shutwa pela hao o no refela mudi mo tshele bo ha o ntse o fiela ka moge ya ka ha o ntse o fiela ka moge ya ka ha bo hla go ntse mo ntse botlwa pela ka ha bo hla so bo ntse botlwa pela ka mudi mo tshele bo ke se ke ba ka mo tsedi putso mudi wa ka se ke ba ka mo tsedi putso ka mo tsedi putso go bana ba neng ye wa mfetu o ba no le siko e le nyeo yeo kapa mannyeo yeo a ne a bua ka wena o no le siko a ne a o rera o no le siko la go lwela mao ka wa raba modimo mogotsi ka re hei o no le siko o na le ke le teng ga wa utlwa nna ke o kwile ga o
ba bona nna ke bone me tshebela fela mogotsi wa ka ba lo ntse ba tlopla hao ha fela magontsi wa le modimo.

0: ipotle ka rupula ntse ina thapelo haiti mathata empa fela etsa fela re feta ka roma thata aro a go re fela modimo ke le ba ntsomba ba le a modimo ke le ba ntsomba ba le tsimgotsi wa ka ene bo phile bona mogotsi ka go bohloko pa o bua skebe wa lwana le ba tholana le wena mogotsi wa ka skebe wa lwana le ba tholana le wena ho ha
1: arabe
0: la ka bo botsa mo futhe mogotsi wa ka la ko ya tle mo modimo tlo ra ba thapelo tsa ga mogotsi wa ka ba tlwele ba be dikoneng mogotsi wa ba o seba ba yetse o re re ba yetse me di wa ka ke bo lona le botsa ba lwa ntsha mogotsi wa ka a se di ntoka o fela ka o rulwa le mogotsi wa ka le tse di tsetsa tsona me di wa ka a bo bona ba o ke ba di hlola me di tlwele modimo ke se ba ka mogotsi wa ka yena o tla rabela

0: shebelang mo go tswa ga hle shebelang go le mo go tswa ga setse metsotso pele re fitla o rengana ne ya bo ra rona mo go tswa ga le ngora rona ya ka ro hano ka tsenela ka shene mo go tswa ga le no tlo ba re go panang hape na go nyetlang ha mo le mo ratile me di wa ka na di fela ke maneng o hle ka o tla putsa ga tswa go fela ntong polo zo me ke mo go tswa ga me o le be le mafelo a beke a mo nna ti bona ba sala mo go tswa ga a sna city swa le ithoma me di wa ka tse senyang go tswa ha o tloa pela tsona tse senyang le thabola ha o tlopela tsona mogotsi waka na tefelang mwana ong ohle a tla mo tla botsa ga go tsa le kwa FM mentjone pono zwiro me getse mogotsi waka na ga le bitso DJ LT advocate ga re mogotsi waka the motivator the elevator of the nation national elevation make the nation to provide direction remember I'm not here for competition but I'm here for action and satisfaction for my people ke me ke ntemo na mogotsi waka mabidi waka o tla nthola ke tinte ke le temo na mogotsi waka he Megentseng hampiteng o mpontshwagela o mpongile matsometse mogotsoka e go tswela maoto a mane a timengetseng hampiteng o non rapetse mogala modimo a nketse ka o sa feela mamedi wa ka mme o batla ke bete mo kiti ka pomokitsaneng wa ha mogotsi wa ka o batla ke bete mo kiti ka pomokitsaneng wa ha o monono e hlile ke tofana ka meka meletse eming ka MC mamedi wa ka bona ke ba tswa ho ngwatha mane nkepeng la ka la Facebook la tefela Facebook mwana ngo le meletse mono no mamidi wa ka o ska hla ntse re hi hey LT what ha ngola hey abutile to ke kopa fela di number tsa hao ke kopa ho itse ke o memela mo kitung ho itse mono ka be sentse re qoqa mono mo go tswa ka le Facebook ke le etotla di gara brackets DJ LT le etotla di gara brackets DJ LT ke mo tsantlwa ntemo go tswa ka mme o ka le tsa mane ne ha ba tla o letsetsa hey o monata street ka mane o nata hle o batla ke bete mo kiting ka pokutuba MC ya hao motho ke just speaker ya hao mono mo bona ska ba tsaba ke team go tswa kiting ke a thola hala ke a thola la mamedi wa ka o ka nnetse tsa mane no ka ntse la mlae tsa mane ne ho 076 076 573 5564 076 073 5564 ke motlantlanti mo le mogotsi wa ka re bo metse ba ba rfela tsa mahanteng da teleto modimo kono no ke le bo wahle masibilo ane ke le bile bona ba sala ke le bile hlegetse la motho mo medo ka nne ke tsoka ke tla ka shwele mogotsi wa ka ho fika re kopana ka pena go nyetlang modimo ke no mogotsi wa ka mo le fifite ma medo ka ha ibe na khantsa mo ho lelelang a ti mo le mo lutla ngwe ma rapport team mogotsi wa ka ha ibe na tla molang ha ibe na retellang pele bona medo ka wa le kwa FM 91.0 megahertz
1: Sukumi kan kan jala imwe

0: na ke o alla ka letsa tsileleng le fatseng la Ethiopia go ne go na le bona le marathon comrade marathon le fatseng la Ethiopia la ntsha dimat se hlano go ya kenela marathon marathon wonu o no le go atlana batho ba go Ethiopia ba palama display ni go ya kwa tla go ya lebella go ya tshegetsa batho ba go Ethiopia diritse le bilo le simulla go taboga batho go gare gare ka mora ura tse tharo batho ba mafatshe a mang kaba ba wina kapa ba tlhola moletong mo le motabogong wa comrade marathon ya selemo seo ka mora dihora tse robedi tse robong maitopia ana ke hona a tlang ko lebanteng la tlholo e re ha ba tsena go se go jewa go anowa batho ba itumetse go kreiwe di mentle le go kreiwe di gotlhe le di-cheke ke bone batlang ba fitlha ka morana e neng e shebeletse gore batho ba tla moqolotsi wa ditaba o ya go maitopia ana o ba botsapotsa le batho ba modimo gale go heditswe ka marathoni lona ke gona letla keng go diragetseng ga le a tseba tsela le latlhegile ke rata karabo ya maitopia itopia o mongwe ore wa go moqolotsi wa ditaba ntate lefatshe la rona le emetswe ke rona ke ne re tlile go comrade marathon se re se ratileng ke gore petelong ya leeto lena petelong ya comrade marathon re fitlhile palong ya tlholo gore re fitlhile ka mora nako e kae ga o kgathala ga wa utlwa re fitlha mo palong ya tlholo go opiwa diatla ke batho ba lefatshe la Ethiopia re ne re sa tlela tlholo re ne re tletse go taboga comrade marathon re emetse lefatshe la Ethiopia le ga e ka diega go etsagala tla etsagala o e lebelele moreetsi ka letsatsi le leng ntšha le tsamaya ditlhou ba qoqa tlo o bulela ngwana mme ba qoqa mara ntšha ena imme le tlou ena imme ga ba qoqa ntse ba tsamaya ntšha ena e re mo go tlou tlou e e ka re nako ya ka ya go pepa ke se le gaufi e ka re nako ya ka go pepa ke se le gaufi tlou e re na o ka nna pepa ga nako ya gago e se le gaufi nna nako ya ka ga e sofitlhe batsamae ntšha letlou ntšha e tshegadi le tlou e tshegadi ya pepa ntšha selegose ya pepa ntšha ga e qeta go pepa e kgosetsa tlou e reye monna ke pepile ga o so pepe monna tlou e ree nako ya ka e sofitlhe ba kene leetong la bophelo ka moga dikgwedi tse seng kae sona selemong seo ntšha ya ipheta a kopana le tlou a re he monna ke iphethile ke iphethile ga o so pepe a re ga ke so pepe moradia ntšha mara o tlou banna mathata ga wa mangata tle tlou ya re ee I should be not better. ja
1: ya ntlo
0: re e monna ke pitibe ke na le sete tse tharo tsa mathwetse wena ha o so pepe sona selemong sena se ke pepile habeng maro wena ha o so pepe o ya re go ara ara ke go bulelele Are ntwe ke ra rileng ka mphofela. Are se ke se immeng a se ntofela. Ke tlo. A se ska tlo. A se ngwana botlo. Are ke tlo. Batso ile pele. Are mohlanki pepa. Are mohlanki pepa. Are mohlanthena ke pepa. Ke beo di male fatse. Ho tla be ho dibe. Ara ke pepa mona ntja go bulelle. Ntwe ke pepang. Ba sotu bare se bonwang ke bo. Are ha ke pepa ntho yena. Ke beo di male fatse. Ho tlo dube. E tla be le modidi etsane. Ho tla be ho nyakalle. Ho tlabo ho tjajuwe ho tlabo ho buheha hore ke pepile ene ke pepa tlong ha ke pepi ngwana bo tlong ha ke pepi ka motswala wa tlong ha ke pepi eng kapa eng ke pepa tlong a re go bolella ntja hle le ha e ka dieha mpa yaka le ha e ka dieha hore eng ka nako e kae ho pepa ke tlo pepa Arinja, who pepa ki ko pepa. Le haika dieha, who pepa ten ki ko pepa. Marika ublela, ntwe ki kwe pepa. Hai dula uri ma lefase. Lefase de ko tikinyeha. Lefase de ko regeka. Lefase de ko bonami sholo. Lefase de ko banali nishase. Lefase le haika da upepa. Utlaba hulula minyaka, hulula batu, hulula bana. Hola mirabe ka mirabe go ba ntwe ke jarileng ha se nthonyana fela ke ntwe kholo ntwe ke pepileng ka ba ntwe ke jarileng ha se nthonyana fela ke ntwe ya tla etsa hore ha e fihla le fatseng go yengwe ka maoto go buhe hore bona ngo re na ntwe tlang le mani ke ntwe fe la ka dia ho etsa halantsa Kwetsa hala. Hore nku ka nako e kae? Ke kwetsa hala. Hore tla ka mora nako e kae? Ho etsa hala, kwetsa hala. Wele belle. Ke rata mona maring. Wele belle. E ke be ya fe. Le tlo hore ho ntja. Ho nshe belle. Mo hlanki pepa. Le tsereng tsa di phofolo. Tse re phelang le tsona. Ka be di nshe belle tse. Mo hlanki pepa. We shebe. We tadime we buhe ha ke pepe ntho fela le ha e ka dieha we etsa hala ke tlo etsa hala bana ba sekolo hle ke a le kopa bana ba ka o ska wa bona smamang a graduatile wa nahana o salletse morao le ha e ka dieha rata we balang o tla e thola qetelo le tla etsa ausi wa ka abuti wa ka O ska tshoswa. Ke metswalle ya hao ha e nyala e nyalwa. Abuti o tsamayang le ena. Ausi o tsamayang le ena. Le ha e ka dieha taba ena. Ho etsahala. E tlo etsahala. Hobane ba tla e lebella. Ho tla nyalwa wena ka lemo se seng. Ho tla nyala wena ka lemo se seng. Le ha e ka dieha. Ho etsahala. E tlo etsahala. O e lebella. Ska putlaka wa putlakela dintho tse pepe o ska putlaka wa putlakela hore o fete batho o ska putlaka wa putlakela hore ho bonwe ka wena le ha e ka dieha tla etsa hala ke o bulela mretsi mare pele ke o bulela ka letsatsi le leng gape go na le lebelo la diphoofolo

otlhe iritse tshwene thatka tsa gore onomax get set a baletsa sethunya kgwa tsa tswa sa tabo a di hetsa o tabogatabogatabogatabogan be di fitlha palong ya tlholo a di hetsa go fitlha palong ya tlholo sekolopato setla kgannyane e bitse moya o tla pula ditla sanka tlhogo sa epata wa sala mmele wa sekolopato ka mora nako a di fitile difefo sa tlhe sa tlhogo sa tsamaya sa fitlha palong ya tlholo tshwene a ya go sekolopata hao wa tla lata je monna ke Kineki tsamaya kapa kineki matha lining yaka akya kena lining ya motho akya mathela ka ara re khukele mrao ba khukele mrao ara go pa umpontse mo mmutlanyana o no mathata re mmutlanyana o tlotse mona wa tlola ma ara mpontse mo lenga u le mathata ara tlotse sekolopata se reng tshwene mpontshe mo tiger a re mpontshe mo dipere dikgomo a re di ne di matha a re nna ke tsamaile lineng yaka ga ke a tlola ga ke a tsamaya ke tlola dibaka ke tlola dibaka ke tsamaile lineng yaka le ga e ka diega tshwene le ga e ka diega go fitlha ke fitlhile ngwana ko gae se ka tlola-tlola se ka batla o ba mme o boisa ngwana sekolong a sekolo se tswa o ba mme wa mopepa mong ka kretche se ka tlola buti wa batla o ba ntate wa re ga o le ngwana wa kena sekolo le wena a sekolo se tswa o kena kretche o nka ngwana se ka di tlole tsona gantle le ga e ka diega le ga e ka diega go etsagala e tlo etsagala ba e lebelele sekolopata a re bogo o ko botse monna yeno thweng ke mmutla gore o ile a feta mo go thweng go ngotswe lekwa fm 91.0 megahertz tsulung ya Macpaka rooftop ha a feta ka strata sa Beaconsfield o e bone mongolo wona a re ga o bone a re na ke tla ke tlile ka line yaka ka sheba ka thoko ka sheba ka thoko ka sheba ka bona ka fumana dintho di ntse pametse ga ke a tatela lebelo ke tsamaile ka nako e ntle ka nako ga ke a mathela 100 meters ke utlwile botho lebelo lena le ke le fuwang ke 1220 kilometers ke nana ke e qetile le wena ngwaneso le wena mme waka le wena ntate waka le wena moreetsi ko gae se ka potlaele ga e ka di ke buala ntswe le re le ga e ka diega go etsagala e tlo etsagala o tla e aga ntlo o tla tswa ka bokhukhung o tla e reka koloi o ke wa tlhola o palama taxi o tla bana le bana o ke ba roma ba bana ba bamme ba bangwe e ga ke tsebe wa nkutlwa na godimo a mpolokele lona amen ke tholagala 073-150-5207 tholahala 0614009895 WhatsApp number ya rona sa phone le mo kenya mail message wa kora hello kora hello

0: re fumane ya marangrang e leng yona Facebook page ya rona JR Travels e nang le balatedi ba more than 46,000 re ntse re lelekisa 50,000. Re re le wena, follow and like our page and stand a chance ya o iwinela tripi ya mahalahala o sa patala le sente o tlo re joine. Ngwaneso, follow and like, ngwana mme o tla ikwinela. Wena a o Setswana, re ntse re re le mo hape hape nka monyetla ngwaneso o sky wa ikgalala kapa wa inyatsa wa re wena o no wina ha ona motho a tsebang gore wina e tla ba mang. Tobetsa fela o re follow like JR Travels and Adventure, then re bone gore lehlonolo ke la mang. Re a fumaneya diofising tsa rona mane ka 11 Kruger Avenue, Silverhawk Building, ke teng mo re fumaneyang teng mo forenageng. Ma re fumaneya ka di-appointment. Dinomoro tsa rona tsa mohala le tsa WhatsApp ke 073-634-5184. 073-634-5184. Le ha o batla ho ba agent ya rona, o ka re letsetsa, o ka re WhatsAppela. Tjhelete e ngata e o ka iketsetsang yona as a side hustle monana di-tripping. Le haebane e le lona le mokgatlo kapa le kereke kapa le sekolo kapa le kritchi kapa le society le batla ho raise di-funds, le ka re letsetsa, ra bona hore re ka etsa collaboration e jwang le lona, ra le thusa ka tsela e jwang ho raise di-funds. Rona re le JR Travels re re kgetha sebaka mme re tla o beha. Re tla o beha ngwaneso. Ke batlile ke lebala taba bohlokwa hlokwa hlokwa hlokwa. Di-member tsa rona tsa Travel Club mo leng teng, mamela tswetswe, re ntse re fana ka 50% discount ho fitla ka di 31 tsa December. Ha o le member, ka mantswe a mang, tripi e nngwe le e nngwe le e nngwe le e nngwe e o e patalang, o patala half price ka ho ba member. Ho ba member wa joina ke 1000 ranta ho joina, ebe wena o patala 200 rand every month ke tjhelete ya ho ya membership. Ebe wena ha o tlo tsamaya o thola discount, ho sa kgathalatsehe hore ke 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, but there's always a discount. But currently re dutse hoduma 50% discount, half price ho fitla ka di 31 tsa December. Kgetha sebaka, JR Travels e tla o beha. Ke a leboha ao Setswana.
1: Ke le boholo mora motsepe mamedi hleng o di San le JR Travels o lo ja poqo ka hlanaka o iketle o ikutlwele monate ba re bona kgetha sebaka bona ba tla wisa. A ke le boe mora motsepe ka tshepa lo dumela molaetsa o fitlhile le di discount ba mamedi bye bang bana le dipotso. Mora motsepe o ntse bonnete ba hore o fana ka dinomoro tsa haetsa mohala hore letle le ihukahanye le JR Travels. Kgetha sebaka bona ba etsa bonnete ba hore ba wisa. Mamedi e re ke mo feletse hle ka lehlaso le monate nate. A ke kgone mo feletse re hle ke nke dithapo ke di se ka mane ka moifong wa ditaba.
2: Tsena ke ditaba tsa Lekwa FM. Nnete, kutlwisiso le mmino wa setjhaba. Taba tsena di tshehetswa ke Lekwa Funeral Solutions hammoho le True Voice 016 Media.
1: Bye-bye. Mandlunkulu, dihlooho tsa ditaba horeng ya leshome le motso o le mong. Moporesidente Ramaphosa o re baithaopi ba mokga wa African National Congress ba tlameha ho sebetsa ka thata ho hodisa tshehetso ya bakgethi. Ditaba tsa hora leshome le motso o le mong di balwa ke Mpho Mokoena mo Mamedi Dumela. Moporesidente wa mokga wa African National Congress Cyril Ramaphosa o kopile baithaopi ho sebetsa ka thata ho hodisa tshehetso ya bakgethwa bakeng sa mokga Kapa Botjhabela le Limpopo tseo a di kgethileng e le diprovense tse pedi tse maatla tsa mokga wa African National Congress. Moporesidente Ramaphosa o kopanile baithaopi ba mokga wa African National Congress Staterheim seterekeng sa Amahlathi pele ho dikgetho tsa mmuso wa lehae tsa la 4 kgweding ya Pudungwana.
3: o sa le jalo ka la nne kgweding ya pudungwana ma Afrika Borwa a tla kgetha makanselara a filweng boikarabelo ba go laola bomasepala. Dipalopalo tsa Afrika Borwa di tlaleha gore ke diperesente tse 15.5% ya batho ka bomong ba neng ba ena le tshireletso ya thuso ya bongaka selemong sa 2025. Ditlaleho di supa gore kotara ya bobedi ya sena ke o hloka mosebetsi ha semmuso o ne o fihlile ho diperesente tse 33.6% ho siya batho ba ka bang 2.85 million ba sena mosebetsi. Tlaleho ya moraorao ya kgatello ya mekitlane e fumane hore diperesente tse 48.8% ya maAfrika Borwa a tshisehelang mekitlane a ne a le morao bonyane dikgwedi tse 3 ka mokitlane o le mong kapa ho feta. Tlaleho ya mohlahlubi kakaretso ya selemong sa 2024 le selemong sa 2025 e fumane hore ke bomasepala ba 39 fela ho ba 257 ba Afrika Borwa ba fihletseng tlhahlobo e hlokileng ho tloha ho ba 41 selemong se fetileng. O sa le jalo ha ho le e nngwe ya bomasepala ba 8 ba ditoropo e fihletseng tlhahlobo e hlokileng. Bomasepala ba ba 39 ba ne ba ikarabella bakeng sa diperesente tse 8 fela ya ditshenyehelo tsa mmuso wa lehae. Ditaba di sala mothati modulasetulo wa Gauteng wa moga wa Inkatha Bongi Nkosi Dlamini o re mathata a bojaki Afrika Borwa ha jwale a ka be a ile a rarollwa pejana. Dlamini o re letona la mehleng la ditaba tsa lehae le moetapele wa moga wa IFP Khosana Mangosuthu Buthelezi o ile a hatella hore ho be le molao wa bojaki o ka beng o thibetse mathata o naha e tobaneng le ona ka jeno. O re molao o ne o sa tshehetswe ka nako eo hobane o ne o sa tlwaeleha dipolotiking. Dlamini o ne a bua pele ho kopano le baahi ba hostele ya Madala e Alexandra mo a ileng a nahana ka boipelaetso ba ha jwale kgahlanong le bojaki. Dlamini o re mokga wa IFP e nnile ya emela ditaba tse neng di sa ratwe ka nako eo empa jwale di le bohlokwa. Ha re lekola ditaba tse ka sehlohong horeng ena ya 11 Moporesidente Ramaphosa o re baithaopi ba mokga wa African National Congress ba tlameha ho sebetsa ka thata ho hodisa tshehetso ya bakgethi. Ditaba tsa hora 11 di fella mona. Mamela ditaba tse latelang horeng ya 12.
2: Tsena ke ditaba tsa Lekwa FM. Nnete, kutlwisiso le mmino wa setjhaba. Taba tsena di tshehetswa ke Lekwa Funeral Solutions hammoho le True Voice 016 Media.
4: Dikolojiko tswa bana tsebe ba kena dipekeng tsa rona ba researcha ha o tswa mosebetsing ba tla o tseba o o ntletseng o ka ba kopana le dintho tsa sa tlamehang di fumana le kene lengolo le re tshwane my 6-year-old as you know for a school holiday found my adult toy in my bag. Yo okay ni mlaetsa re funta tabana kutlisiso ba boneka re abatella luaka ke la mokopa ho ireka a re motella a hlaka itlwele kolo tsena tse kotseng ke tsona tse e ka beng tata sa tsiba lo re James o te ke a bitse.
2: Your daily dose of good vibes, the remedy Monday, Tuesday, Wednesday, and Friday, 9 to 12, only on Lekwa FM, 91.0 MHz, the heartbeat of the vibe.

0: Cada remix es tan. Ba remix na a a a jalo ke a lebo e re rutlwe ka mantsi
1: che o ntlo se tsama tsama ya ntle o tlo shapa bo ntate ba
2: Dr. Londo wa chisa mfuki. Danko, tame hantle ngwaneso, Modimo ko.
0: Ke lebo haholo, Dr. Londo, ke lebo. Ke ne mlaetsa re tswana. Ke tsheiswa ke le leme ka nkong. Ntse ke tsheya le hona jwale ntate Phoka ka vitu. Ah, ntate Phoka o tha a. Wa o tsamaya yo. Ke kisi yenze. Ka motsa wa o nketsa tsena. Ah, hleske. Sho. Ka kwata.
1: Dumela dumela Setswana jo ngwana mme ke le ka thola o a etsang jwalo
0: jwang
1: a o suna gore a le leme kona a hlama molomona le leme lena a le ntshetsa ka ntle ka ofe ha le ke fitla fatlong sao le khavara nko tona o tla sa le jwang ka rona le dibebe tona Setswana a ke mo batle monna suna a ke mo batle yana le ditedu kana ko ditedu ding kha a ke batle nixi ba ba swa ba tsamaya
0: ha ke sena ke ya le mosefi o tla o tsamaya ka le mine ka wi phumule nna ka iphumule o ke ne mlaetsa hore nna Setswana nka ikupela go gotlela bonyane ke ba mshemane wa 12 years ke khone o bula mahlo ke shebana le ke Okay, ni mla itsa hore le fatse le sna ngwena. Ke le bo mogatu wa ka ba re moilop, ke a betseya. Ke a betseya. Okay, ni mla itsa re tswana. I go with the present one. She's the best. Ntate Mokubung. Thank you so much Ntate Mokubung ka moka Cape Gate. Okay, ni mla itsa re tsama tswana se setla. Ha o tsebe o tshintsha maphelo a rona jwang. Stress o se theole hle. Se tlo qala ha ntate a tshaya ha o nahana o tlo usuna. Skate tjena. Na ke tsa maka nnete. Ha tsedinga ke batlo di bala.
3: Setswana. Ke go botsa mae hle mona. Setswana ke go botsa mae. A tsa matswana re tla bona ka sonta tsa mahle.
4: Jo Setswana hle na ha ke bua hle. A go bua ka monna ko na. Ka hara molo o ja ice cream e bile ya ke le o ite ka le matsoho yo yo yo yo ne le motho wa mogotsi wa ka bo a rata ice cream ka pelo ya ka ofela re ka ya ka re ka ya ka re ka mo re ka ice cream yo ka o mpato ngwanese
0: mme di ke a bitse ya hle o ke ne mlaetsa hore I love you ko rata ntlele le baka mogatu wa ka o rata ntle le baka bo me di ha ibe bo matla manenong o hle a tla ngolatela a tsatsela ka jeno o bile monna a ke a bitsa nna ka nnete o ke le mlaetsa hore Modimo ko o tsamaye hantle sibuhudi se ke se ratang God bless you Ntate Phoka ke le bo haholo Ntate Phoka bo me di ha ibe bo matla hle manenong o hle a tla ngolatela nna e tsona ngwanana ya mogotsenyane ka seemo o mandlo nkulu esibaya intokazi yomzulu emhlophe ngenhliziyo ngithi mina ngikuthanda ngendlela eyisimanga ufithela rekopana hape tsatsing lane la sontaha ho tsoseletso ya moya usale kahle

0: Tsena ke ditaba tsa Lekwa FM. Nnete, kutlwisiso le mmino wa setjhaba. Taba tsena di tshehetswa ke Lekwa Funeral Solutions ha mmoho le True Voice 016 Media.
1: Aha, ke lebohe Mandlunkulu o tsamaya hantle. Dihlooho tsa ditaba horeng ya 12. Setho sa Palamente sa mokga wa EFF se tshwerwe ka lebaka la ho hlasela lepolesa. Ditaba tsa hora 12 o di balwa ke Mpho Mokoena mo mamedi dumela. Setho sa mokga wa EFF se tshwerwe ka lebaka la ho qoswa ka ho hlasela lepolesa seteisheneng sa mapolesa sa Brooklyn, Pretoria. Mapolesa a re mosadi eo ya dilemo di 33 o tshwerwe maobane bosiu ka mora hore ho thwe o bakile moferefere seteisheneng mabapi le ho etswa ha affidavit. Mosadi enwa o lokollotswe ka temoso mme ho lebeletswe hore o tla hlaha lekgotleng la magistrata la Hatfield ka Mantaha. O sa le jwalo, baahi ba Randburg ba re ba kgathetse ke ho bokellana ha dithole ka ha tieo ya ho lata dithole e siya diterata di tletse dithole, e leng se hlahisang matshwenyeho mabapi le bophelo bo botle ba setjhaba le polokeho. Ho tlalehwa hore dithoto tsa dithole dikarolong tse ding tsa sebaka seo di se di sa bokellwa ka matsatsi a 13, e leng se siileng baahi ba Ferekane mme ba batla thuso e potlakileng. Polelong e phatlaladitsweng pejana bekeng ena, mokga wa taolo ya matlakala e leng Pick It Up o itse o ntse o sebetsa ho tsosolosa ditshebeletso tse tlwaelehileng tsa ho bokella dithole. O re tieho ena e bakilwe ke ho fokotseha ha bokgoni ba tshebetso. Baahi ba re bothata bona ha bo botjha, ba hlalosa tieho e phetapetwang le tshepiso tsa ho tsosolosa ditshebeletso tse sileng setjhaba se emetse dibeke tse ngata tsa ho bokellwa ha dithole. Ditaba di sa le mothating ho kena sepetlele ha moetapele wa mokga wa Umkhonto weSizwe Jacob Zuma o hlahisa dipotso mabapi le merero ya letsholo la dikgetho la mokga. Moporesidente wa mehleng o lebelletswe ho bapala karolo e hlahelletseng ditokisetsong tsa hae tsa ho qadiswa ha manifesto Mbombela. Bahlanka ba mokga ba re Zuma o ntse a hlahlojwa ke dingaka ka mehla mme o ntse a le mothating wa ho hlaphohelwa. Le ha ho le jwalo, ho ntse ho sa hlaka hore na o tla ba teng diketsahalong tse tlang tsa letsholo o kenyeletswa le kopano e rerilweng sebakeng sa Mtuba ka la 18 kgweding ya Mphalane. Ditlaleho di supa hore Zuma e bile motho ya hlahelletseng diketsahalong tsa mokga wa Umkhonto weSizwe, mme ho nka karolo ha hae matsholong ho hohela tlhokomelo ha dikgetho tsa mmuso wa lehae di ntse di atamela. Ditlaleho di supa hore moqolotsi wa ditaba wa ENCA Nokwazi Qumbisa o ile a ikopanya le mokga wa Umkhonto weSizwe bakeng sa tlhaloso e batsi mabapi le hore na Zuma o tla kgona ho ba teng dikopanong tsa yona tse tlang. Ha re lekola ditaba tse ka sehlohong horeng ena ya 12. Setho sa Palamente sa mokga wa EFF se tshwerwe ka lebaka la ho hlasela lepolesa. Ditaba tsa hora 12 di fella mona. Mamela ditaba tse latelang horeng ya pele.
2: Ditaba tsena di tsheditswe ke Lekwa Funeral Solutions.
3: Mametse brother, mametse brother, mametse brother, behind the mic.

0: Freaky Weeky Friday, it's a Freaky Weeky Friday. Dumela, mamedwa sa le tso ya le kwa. A go dumela tla mamedwa sa tso ka ka ka mo le ntsa tsin lena la ka jeno e le la wa hlano ba ikeng. Ya sansa ke na le fela ka di tumedi so ke na JT Totetsi. Kani bito, Tycoon Lady Radio Everyday Power Plus, Power Rate Forever, amo President wa Matupwizi. Asewele sonye mamuratu haka kwano. Batsi ni mone. Mamedi, akazenza kaza chena sekenze kire fula hata lena lena kielwa na selmo yika kwano kano kono mtutu. Akazenza ni matanta teka li milo lepa mingla 91.0 MHz. Kimi tumo yale kwa. Afternoon drive at 3 to 6 ka kwano tsabela tsenya mamratwa ha re tsetsa re rutu ta radio ho tlo re nyana ya boraro finyela re nyela ya bo tselela po ipo
1: kwako simo si ya ngawa bila na wena mfini
0: ke ni tebo ke le bise ho prada maika kamera maika o ntse bonne te ba hore ka nete radio ya dumela wana mamedi wa ka nete ka thapelo tse ma ta ka nete ka ditlolo fatso tse deck mane ke o jwetsa wena wena ho tloa mola ntsa o tshwere o reng wena mamedi wa ka le tshumela botsome di ka kwalo o finya ka nako le motsotso reng ena boraro ha tla o sia matsonga ka ga motloke motla ka kwalo sa ntse ka nete ba ruti ba re phetela beke ba re twasetsa mafelo a beke ka kwano wena mamedi wa ka me re tswa sa halalelo ntwana re tlo na ka kono re kena bona re kena weekending weekend is landed ba jwetse ka ofela go weekend landile wana skim saka ba jwetse ka ofela go weekend landile bene ka ntika re o rata jwa

quá mà có bu ki a maholo a 91.0 megahertz ta habi of the fall so that so yama rato so that so yama tuma me ba ka mala tsa ko ikena ka kwa no ki te bo se tla le din reda go go go go go mo khotsi he o motle yo mo khotsi wena a ta ke mo khotsi a ka ke te bo tso mena no kwa a ke te bo tse ke tla bona o ke a bona ke a bona ya pelo batlang all right o tswa ka na skim saka sense go bona ka fela tanko ko ke te bo tso mena hane tanki ke hona o ke na o mla tsoka karazi awe karazi awe Nishona karadzeaka ke ite botsume na hane ka nete ka itsoa ke ite botsume na hane ke a bona mala tsoka ka bona skin sa ka ke a reboa mamedi taba ke na he ya bana ba bona ka nete ba sna mahae ka kwano wena mamedi wa tsebeletso ya mamaratwa di awena said in said yetswa ka kwano ho tla thusetsa bana ba bona ba sna mahae ba sna malapa ba be le mbona he di street kids wa ba mbiwa ka homeless people ka bo la jwa lo ka se kgwa e bete ka se kgwa hey how e bua ka se sothwe ka go ya ba phoqa bana be suka kwano wena mamedi wa ka bana be bo gona ba sna mahae ba sna malapa e re ke be jwa lo wena mamedi wa ka me he ho ntse tsa di awareness ka kwano wena mamedi wa tsheletsa mamarato re ka nete he ka tsebise no moho ka nete di ba muso gona ka kwano haolo holo bana ba social development bana ba midwa ka ba ntse ba keneletse ka kwano ba ntse ba etsa di awareness mabapi le bana bana ba bona ba hloka malapa mahayo wena ma midwa ka me ka tsebise no moho ka nete le di NPOs tse teng ka kwano tse ka thusetsang ya bitsa social development ka kwano no ha ke kopaneng he di NPOs di a bitswa ka kwano ka nete go tshe ha o kopanelwe bana ba so ho tlotlo thusetsa bana ba

son 17 ya are di mekhle ke na lwena until ya bona o renyene ya hokatela na tuna pa izoma ka hands station ngare teshi sibudi ka ka di buhu akhetsa chi ay jilo bona ke bile temperature le tsona ngwana mogotsa go sa di bebule bathule a impebule bathule a mara ke tsebo thobo le bona ngwana mogotsa ga le ba me ha ho bona ho ba tla bona ngwana ka go pula se next o shebe le bana bana ba menati ha o shebe bana ba menati ndi amake na o le jwalo go se batla o se tsatsa te bona a ke pele ga pele fela a mora o tle a re tloma metselo kae 078585 le number 31 a mo metselo ma tela the flight 629 go tswa go tla o rekile ya a botsela le tiro re nya bo ropongwa a tsela tsa mantla tsela tso ya le kwa pampa tu pampa a ke re fela khoso go so a devil of ndaga a ke a lela pampa ndaga tsena ya ke se ba se se cha a sena se a se se la kama ga ga ba re fela DJ a ruba go tswa go tiaka are tshele mo khotsa kahle ya matsaga metso tso ke tshwana le sa metso le shome re tshe mo khotsa kahle tabela tabela tso tele ka metso tso tso sen eya khetsa chi

itse gore o kile wa bona ga go dutse fa gatshe ka di chemtrails, banna ba tshwere di cooler box, bana le bo sebane-bane le bo mamane. Ke tshwere fa banna ba ba sa tshabeng dilo di kakapa. O tla ba 'irang?

ke sefenyane sa motso wa magabane sefenyane sa thua matlomeng yako a bokaka sa le ramosala ba re kwena mama go kubi mama go aba mama rwala nyoko ya motinyane